0: pitimpina? A pitimpina?
1: La pe.
0: Mune mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he. Ko chichi miha kane mune la pe.
0: O ki titi miha, nyumo wanantai ko ki titi miha mi? Wanantai ke kende wanantai ko ki titi miha mi? Ki moko ha. Wanantai ko ki titi miha?
1: Kwa wale. Ki kuiye ne mune ranyu mwere ki. Ih, mutia nola na ki chichi miha.
0: Ha. O ki titi miha. Mi vava nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi neo kichapela sikibali kipachenda kami uchapi kuo mekaka uchapa mikomeka. We una kichapili lini?
1: Umapeo chereru kana uchapila ni. Nyundo mui mkilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni yokala
0: Mejihene okihimerens mwahene he. Nkahima?
1: Ya yu mnera yu kino uchichimihani. Kala iba nko uchichimihani. Yokala mvonyanyo kino na wii anikopiri.
0: Eheni mivate ba socha hinkintuma?
1: Ikale socha ru.
0: Wakula heni tukina?
1: Oche kula na ata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnoche lo che kula wi apiti mpina. Mchun siveluwa ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wii maraka. Kehecha laka. Sivaba le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima waworeke ni maraka mela. Mwi ika piyo wani. Kamulela piti mpina sinira
0: nea. Nkamala. Bitu wako unaka peo mala tu umala. Kama kwa limiki mi kikilote tuweka bakani nivene nyuanu hiki ndu mi etensawi uwela. Hii mi etensawi uwela. Nyu etensawi ila enahala uumalani.
1: Ani kopiri. Sinto kovava waka mche kulani miyo. Ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabata kisi na muiwa na niwa. Bano ni nche kuleka mota heni. Musuru kuma apanyaka mundrumela ye kinyu. Mahawa cheni. Kani nche kula.
0: Bani nilota ya musuru ku? Kilota ya musuru kuwa?
1: Sipa jarenra wa ibo.
0: Wese wa yo musuru kunu?
1: Biba nukono kwa waka chelani.
0: Weto ni musuru kuno. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwa peyava kireherera munacha. Bano wereke yoche nkiwi ha.
0: Iwa uruki kushenro. Wakona kumala tu kinimi. Ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Porque mi kikere wikere bakhan ikende mi kende murima ko
1: itensa u yo singwele la mahawa he yo se yo makhale lo bate ba tahine cha msana ani khopiri ni khala ina na chekula bano mo hiyo yo chekula kino monele le wo wi we wo mna thayanyu bate ba mna munyo
0: wiwa mi ko vela mi ko vela mi ko vela
1: oho khachela ni
0: mi abale kinere makwa ha ovate
1: nginape
0: ko wi chuwi mi fala pena ki pa heo vate
1: yo cha ye mona wi hanyu nginape
0: onape ya mesi wapi ya wen honape ya pama si honape ya pama mutu cha mi niponda na khala ona muchupu ni pa he puri pa hina cha malashi ne mutesa muhenda mone na nyuma ma husi ho wapi ya soka
1: mutesa o marungwi ha
0: mesi woko akula ba muruheni
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye yoka kulava muruhi.
1: Miyonka anono kanyo woki na mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru kumu nchuka mneheni. Mokala no nihuta na nyo mhela nyo.
0: Meji.
1: Mlopa na tona
0: ya rai. Onahale miki lote tuwe uiwe. Mika lote kare tuka kulava muruhi. Kuka kulava. Bateva mlopa na tani. Bateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hakao. O hipo hakao bateva. O hipo hakao.
1: Chumpu hola kamu hiyo.
0: Unahale umpuwe kuna ya wewe mko. Iswinya sinsasi. Michu vata miko vela tu. No anamu nene wachi. Hali kipachenda kwa wachi ha. Anamu nene hiya kutela wakina. Anamu nene hinu wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela iwa na miravana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai salama.
1: Amukumi.
2: Mai apiti mpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nah, etala.
1: Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mwere pa he mkiruwe le bakhane.
1: Ena moruwe le wa mwanaka.
2: Mwanguwe lero mna mtopa mna wabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba ate va chumpia.
2: Ishento.
1: Ati ta.
2: Hii,
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwe rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yuka ahia. Kala kedi waka mumu koviri hamo teni kina ngoo chela. bale bale kangulu miha ya waru aputi ha maithaya ya no ayo achuka ola ha hikalo wi oja baba nseke ano wa ko ha na mikno hi wi hayoja baba okhala wene ne reke hay ochekula ochekula ro unhima go chekulo wi ipelano sabate va musuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hala wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anguo shimwene kinontani ubwelele heni pale katani hiku nonya kudihana
0: mai kwera kuolele ni kai kai apapala hulu vala ali mwerike wa hii roga nkila yao
1: kiyugugande
0: hiyo ni haleni impela mtumiheke ali asike ukwela weiwo ini haleke ni impela nikawani kewa
1: ya wana
0: mkwela ali ya likwela baba ani mwura musaya ya ipa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kaamteko mwa hiki roga nkilaya hiyo ni haleke ni tuya wa
1: wato mkwona hulu vala ki hulu vande
0: ya kala mira omu mai ya mira ukarere eshe mwa hulu vala ale nyo ale yore era mwa hiki roke vanonto empela mwa asike mira umkina no kala papaka papa kong kala papaka
1: ihi chumbuya Uwa konfusu.
0: Onruwa onera haleva. Osule wereva karune mpa harine etu. Mashala ale. Ahiki roge nruwa yao. Kahi ya ni roge. Kono wa kapeli hawa ba. Tame minginatu na yale. Aro kalara papa. Mio papa. Tini hao yari wa mwana yari wa tini hao hanko sopiwa. Nakale handa hiwa ikuwa. Nakale hangiwa hangiwa yetu. Mio nto yale minare. Mamma wera mawerea. Ali mahiki roge. Ali ya roma anyakuli. Ano otawa mekaya.

0: Pimpina?
1: Dapet.
0: Pimpina?
1: Dapet.
0: Ay, matapa la... Heliwe maaka mahawa hini.
1: Ani kopiri. Maaka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kimwe nrengi suwende wape ya?
0: Meji, we wosuwe da we matapa o heliwa maaka vaiko. Ni matapa o heliwa maaka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meji, we. Sempere kalota kukakula, sempere kontrariu. Meshi, kwa hali asuwa problema meshi muwe hano?
1: Eh, ha? Ani kopiri.
0: Kwa hali asuwa problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulu mungwe.
0: We. We. Owo oh, kala na mpu ano? Owo oh, kala na mpu ano?
1: Minto kiki kohe.
0: Okiko oh, haka minso?
1: Haa. Owi. Oh, owo kala mwonele mpuruke. Minki noona vo. Mwahene nyu mwereke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva, apiti mpina eleshe, ituyo mnone lela, olelo wika sinapi kwa sana. E, baba leka ochichi mihakani, kapeaka sana, yokala mweranyu, yore rela.
0: Meshi, heni ka, kakulume ketu, o kirukunushele ketu. Kurume kirukunushele, maha wa heni?
1: Apa ala kiko, kipachere ntovano, upu shirane mwala kiwanyu.
0: Iyi. Meshi, we, we, enolela tani wiki kive heke hiyao. Mi puisa kiraka no hai kana ka pani laki respectari wak. Wanu we huna kiti timhe ne wakani. Mi wate laki na halupa. Mi kina kipwa heu. Para we ano ko wichu we. Para we ano ko wichu we. Oh, mi kina halupa hau va.
1: Mi kova ra.
0: Mi kima kesa wakaba. Mi kima ke.
1: Mucho chele sa winyo.
0: Mi kalu sempre kurukunusha. Kera piti kusho. Kera piti kusho. Kera kera hakapi. Mi zwe. We wala kiwe hii hawa, unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento, nyu.
0: Kendre, omalema wakilata wala kiwe hii hano malema u.
1: Wale na kila ntahu ni yuganana, wari osivelana. Olelo osivelana, nyu momali hawa vateba.
0: Mukalelo wa amaku wa hene. Mukalelo wa amaku wa hene. Naino titimiana?
1: Kano nto? Nyu muna kichichimia? Minto kibarele
0: mkeko ochitimia? Wakwela miko koteshe kuchuli?
1: Minto ki
0: kendre koteshe mezivate bana hala witu yana
1: minto ki kokoheni
0: kamundu welanyo okakule nere witu yana bate
1: ba chuno wike mukilathelanyo korapi heke ni korule ke ni sowara iyo
0: mina leke nakwela uya pale wiki jeshu kutuli mespele menos a respeito akaleke vo
1: ni minto ki chuna kanchichi mihonna Vano nyumu andre mwa kulumuwa miki na mwa hasulani.
0: Si miko kulumuwa.
1: Ah.
0: Vala pena kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwahe.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwahe.
1: Mpwahe.
0: Aya. Mtiana. Ah, kala masiti yana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororororo. Miki no uchelo nene vavate va. Mwa wahe.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Eh, yeri ehe ni bateva.
1: Mwota she.
2: Kino wanda papa arupe nsao.
1: Eh, tera yao.
2: Usilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Oilo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi tuwewe chukucheka bateva ali.
1: Hmm.
2: Pano, weiwe, ambarani. Mosu wale wera nkala weiwe, o wakele weta kasa.
1: Ala vinya vae nrewe miko. Waha. Kino vinya vateva. Vanta arupe nsao.
3: Oh.
1: Vanta ekacheli
2: weto. Kapa jendre weiwa. Nintamu nako ole domingo. Arigeku, apabinyo, kalupensa motasheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itayelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, mapensa mwaba ale. Nita wakile, koko hee ni tuila mosuwela.
1: Yo pensa mkisuwenile. Owa tama baate va, akusha chusa ya enre mikinopa. Mkinaka chela, apala keno uyaka cheliwe kwa kalupensa uwe. Nna khala masin kuwi alivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensa uibo yavoreiwa enyo khala onani mahiyeke awapanye mwa hawa msurukwaya nchawi ha msurukwaya
2: akani msurukwali
1: akhala no
2: muthu ngkhalo pensa ocha okona okachai kuwo bantu msurukweno teke ndaka mwere wahia Ale msuruku anchame kaya, miyo mwanaya noche lo kiva, ha?
1: Hii, tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahi roke pahi, ale hukuluwe va.
1: Opensao ni purunu kala wa mchua arno vaate.
2: Owa nasa, nehe, anewasa, shinamani ya la nita wei. Ah, Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mi yo maninyu tumbu ya papa.
0: Mimi ilo la nkinona pama.
2: Ehentu papa. Wati
0: mpake semana. Murulo na kidwe. Be wamiri maupoti. Poti.
2: Masholo mohocha.
0: Nari. Nari, tari.
2: Baba kanao nipakiwa nipuka.
0: No como pensioni. Eo pensa uno.
2: Bueno, pensa o kalimpa kiwa nipuka.
0: Na doresa usina pa kiwa nipuka ya.
2: So shupa.
0: Meji, narkisuele nka piru resta usi.
2: Bueno, to, papa baba mungwere iguanyo. Mungkala nani? Mpensa o momo. Mungkala mekinyo.
0: Kama kano resta usi umuto. Ato enakala wina tuto vira.
2: Kaka nila tuwo shukura diwa wa wabahani nipuka.
0: Eh, nari.
2: Eh.
0: Naru. Eh, narkasa.
2: Bueno, papa, baba, mwiyo kulila kuwani?
0: Eh, manaka, kino vure iwaru. Eh, wani mawoo kikichuwe.
2: Eh, papa.
0: Wiki hokolo ilo wani tuyomito.
2: Papa, kebo hinulu mwa. Eh, nari. Kata hokolo wani.
0: Nari.
2: Magilati, kina mwari yungu
0: chukwiki wana niki. Mi wala pena kipata pate wino pa hii.
2: Miki wale ni tamu inakole. Eh, maka, papa, wanyo ngure iwo pensawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wako honu wano uwere wampaka hiya.
0: Miki hokolo ilo wani nari.
2: Hey,
0: nari.
2: Papa, vai orera.
0: Nari, neo familia ni nkintuna.
2: Nari, mhukole ilo wani papa.
0: Mi wani wile kitawile mawowo. Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ha? Ama yale, awani iwa rimeka, ni muhawe lani. Nyumu rupe, sawinu mrove, nyamu kushai kuhu mruwano.
0: Ha? Ay, we kinyakuleke. We kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkele wa hela mai, amoro ulu mahani. Owa wangurukale, ogeru itanewe kalewe nno.
0: Nkina kwelo mwona, tuwa pitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heri haa papa.
0: Ay, mika
2: hazela. Owereiwa.
0: Ay.
2: Mpanyiki makazi hero.
0: Wala peno pensa uresa usi unukina vile peyo.
2: Bakini wala peno uresa usi. Wala mvite wansuri. Yola mchege tukono otopi hato wereiwa.
0: Ay, wala pena mtumpu ya. Uresa usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Hiha, mna uro kure pao.
0: Nari. Nari, atewa amiri mau.
2: Vankino na mamubi, ha? Kino arwa, papa?
0: Mishu hiloko hetu, hiyo hiloko hiyo. Uhalele, mamea, wimi kiru resa, uzo halele.

0: Mama, mama, Maye.
1: Jumpi ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa.
1: Mm.
0: A papa.
1: Mm.
0: O weri wari male. Male.
1: Mm.
0: Arupe sa weiwe. A glilin tamina kole wari papinyo ano weri wa. Kaya hato ko neha na po shamuru. Paski piya kaya wena kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Mrowe nyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anro kala mota shen.
1: Awe vinyaka ba yanraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Ano ba ha? Chumpi ha. Mio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachekule na awo anovoriba. Siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha ni venye. Ni holan. Ni ye wa mwene. Na leli here wi i. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo wi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero wi manaka ni holan opensa un. Ni ye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera doko.
1: Na hada wa tanla chuu. E ni yento ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Banere ke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Ndro tinakuwe maya. Ndunakuwe.
1: Ndro.
0: Maya. Wamu ni kere tuyo avale vale.
1: Ah.
0: Ah, wamu ni toko tuyo avale vale.
1: Ku.
0: Ale avale vale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele ligo. Wave shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Oh, you lori moasha ki barakam te ko kaha kaha hai rai ne ithelo.
0: Hey.
2: Ayo kawa ka mithala.
0: Hey.
2: Oi rahiya. Omalo ki chave ithelo.
0: Mhm.
2: Ananto apu basakan sani mo khoya mutu kona.
0: Ayo.
2: Yaha ki phanya ki khoya pahe aki wela ya thor thor thor.
0: Hey.
2: Ah.
0: Hey. Ananto hiyo bano horwa.
2: Mhm.
0: Pashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mhm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Ndwa kaba.
2: Aye ntama temele kwa shi tu ba.
1: Kada suwe lingho wi e. Ani kopira thama owani.
2: Mhm.
1: Ere da mai perwa.
2: Mhm.
1: Ano ani kopiri mwana lata wi e chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wi. Mai.
2: Mhm.
1: Apapale. Ankalo pensau oresta usiwe miki hasa ochivo ikala waile kena mahikuta vinre chumbiha iwale na sikwawe wi atitenyu yewano anovoriba ole wi tapapa opia iwo ichirena novoriba ana wana kilela wi mai Nrowe na wona papale. Nara pale mulumano no hokolowe lowani. Ki minki yawo. Ngiswende wo akela yawo. Apa de amanse musi ka swende. Ano wiki hichekesha mopwa herera. Kinero wi. Chumpi ha nrowe wa mwene. Amwene yawo teni swede ni piro pote no wasachu. Ya thami hewo wada ya kushero hospitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara.
2: Mhm.
1: O uka kushero hospitali yokumelela yothe newe kidia wa uivale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene vani wende ekavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: Epiro uwetela.
1: Mhm.
2: He atithala to apokona mwane wanya rest house.
1: Mhm.
2: Utumpuha.
0: Mio.
2: Tumpuha.
0: Amwene.
2: Kera Ani kopera la titawe.
0: Ayo.
2: Wem mira okwanela. Waku shotiti. Wawane. Masini nai waro hechi patala yu. Nigilati tuko. Wala unkela tu waku shoto waro hechi patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuherera waku shapapale ka wera nrowane.
2: Mm-hmm.
0: Ano okota.
2: Oyo.
0: Waku shochi patala. Ano kota. Tivonto miki venyaka. Okela wale la mamala. Mamanera iva varenraya. ndoe wa mwene. Kahi na tuwalo kala sito kwene, okele uudu mana.
2: Pahi ndoe tini ntimuleke. Ndoe ni teke maya piti mpina ndoe uudu.
1: Awe ndoe uudu.
2: Aye ndoe.
0: Nerke hao maya ndoe, apa pale. Ninkele uiwaka.
2: Mwayarana na mwane.
0: Ayo, ninkele uiwaka uiwo.
2: Mwayarani uwa na mwane wawa uopi hamae.
0: Ayo.
2: Ndilele ke vanjene mrimo oreaka mashin hao. Na panye pahi. Odi. Odi. Odi.
0: Apa patia ma. Anko tomoda.
2: Odi. Oh. Ish, so shuba.
3: Na papa, o tamwene. Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, simi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vrema te.
3: Hey, ni katasena puya. Hey, wage ni karu kwasene sa. Hey, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
3: Papa.
2: Ni mau kusimani jipatala.
3: Hey.
2: Mas diti, mon leveli, mno vrema kera.
3: Ah, no vrema.
2: No vrema, no suela, vano. Vano, nena kurun ranyino, pensa uno, wanyino.
3: Hey, amwene. Kosura u resta usuna haino wani. Eh, mejapuya. Amwene wani u. Mina pitimpina. Eh, vata baruna kada moro. Kinera u, eh, kimumule. Etau, komu kwatwa u piera u. Kupwene vayedi ya, kinera avala pena ki u resta us. Wiwi de kahala kabri de kepeyo.
2: Ayo.
3: Avano toti vato. Si tunsa sinaki kwanyira wina sekuri rinsa. Mama puya mi, eh, kum. Kola lava puya mi murimola ai ai ai
2: te tinkareranto ko prima ni mau kusuran chipatala ora manje murete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa inarwa mpaka kukhala open sound ha vaka heri kuna vuri ya murima retele ntepa moha ithum mpaka nyuani wu
1: ke woto kina pa kelaga kinona ko wiva amwene kereke muluma warwa mahiku nana chichimihana ani kopiri nari oche kula ni wananaka awo rukunuwa ekirukunuela ne uluma ne sheni yosuela wako hani kopiri na mimi yocha enothwa vateva kika yeyo charu nchekula kanthe yaka nivanyihana kamiyaha ndedihana na kaipiro vano awo ina chuno wi vao nyakulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela ndo kino thama wo we konki kachela amwene wadi wo were ya wi mika pakile ke sothene awe hi ne o chekula nena miko na ka wi yala ahili piha ke ra ka wi kuya e ikachele ke pahi porque e tempo era e panediwa ke re la ka ka kone nde mo wa pitimpina na hiya wii, wano nyakuli hana katani hiku.
3: Amwene.
1: Enero miki nja, kinotama, kiniwa warupe sa uu.
3: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apiti mpina. Ay, o kitatu wele wani.
2: Ayo.
3: Mwiki kilote tu, yeno ukipichikusha.
2: Mwemesha manyaka.
3: Kikilote tu, o kikunusela uashkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayu.
3: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola.
2: Wano titi muhina.
3: Mukilakele.
2: Muhina yotama vateva mwaka. Mwaka no pensao. Mwaka kipanyanya henu.
3: Hey, amu ni wawo sika katu mwaka iseru. Meshkomu. Karo tepo shimwa. Mika hapa kilu wono nyanyala. Wano. Hakupuende veli kinera o. Apale kiyo rest house wibidu hante watu.
2: Ayo.
3: Kako neke wide kwa neke pe. mana se sina ke phanya thu thunsa so nya huwa sa sa kwirirensa sika mune etwiku kushendo wani miyano o thamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangui bwani
3: apu ya haneto e isesi nlesa elami na pu
1: amwene hakuba
3: de la mutia no lo sakula
1: aniko piri
3: ii okay okay hiye mikilote
1: aniko piri
3: walota we mika haka amala
1: orest house ni puruno kha mulopana njiji miho nyumu akelela orest house asimwa diale mnona nyu athanda thanda orest house ni puruna ya ni puruna njiji miho
3: nene wa meka kakelela orest house mwa watiti
1: yana asiti yana hilo hiwe kadai
3: Apuya, mutiano le ya napuya.
2: Kamalando kum.
3: Ii, mukila ke la puya mutiano la hana kitu ya.
2: Abi jimbina, mno tepi hereta ya ti sani kofri.
1: Miki na.
2: Mno tepi hereta, ati thala. Masiva ni wana ni
1: atuyo. Ani kofri, hoye, amen. Ani kofri ni wana, ani sana chove, chove. Kiyupwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopa na mkumi pahi, eh? Unuwe akala no sulu na nawe ere ke kakone ko rest house o khala njiki mi homu do pane no nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogere tweet si titanel kinro over haikano ninno ninno maye pitimpina adi tani ko hobirala mno wona ni mno wona ru ulu vala u ayi nyala bano itu sinchi empire to kutoko murani wani iwe Mulume kempani mwimwe inavalila mwimwe eskwatare ele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwimwe eskwatara mwimwe tuye sulumwe kwa tribunale mwimwe. Wanonto ila mungulume lanyo atiti yobaha kanila mnawe la basulu. Wabaha kanila mlupana mlupana mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na vetumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya Ati thala evinya ken paken rest house mwa mwatara mpaka waiwo movakasheni movaka tu watara thara yala shimwala ala era ala atimakeliki bira yama atimakela shiti ashimwala rest house na vetotite aniko biri e nono lihamuru nyo ditani ko biri kama ana musi wala maya pitimpina la kiana musi hini suwela huma kwani no wakala wera nyo ditimo tekeliwa Mwatima kila uuni, mwakilu utima kila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina atekili wa antima kila watataya tani, watataya nyutita ni kubiri. Manonto nyoni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukala opensau. Opensau no mwela mayala yupuili kemotani. Kahitifano upuila ya wera ya opensau ya ataratara shimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumu ukala na musi.
3: Ya ki levele liwe babo verdade o pensão non pode mutu unyanya lele o pensão porque eu panya ya ana khalabo mutu o kavya na nare kale wi tumpu ya yola wi kere wi o kaona papa eh yo miss so khale ya kere lo pensão wino atwisuwele
2: mnona
3: kina mutokoza tumpu ya wa ukishikura Depois en kakule la tu wito kinanyanya lelo pensa wa la penonya oya mutu awasa amusi okona winke semana pili
2: ay nari rabulima munaro wani anonto va muhipake to yele chuto kutu kunera fa mio amwene na tumpu na vetuna maya pitimpina ari amarinyo ala marinyo ala marumira wata wa bahe ntimakele ken rogo chipatala mapaje mrete
3: kohiwa
2: Mwokole ile topaka ila ila yowere ila mwonyonywa mwuntima kilo pensawu. Pensawu no mvarani. Pensawu no tana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo li mwuranyo li mwumali hiru pensawu. Ayo. Oliva, socha. Zerai hao tomuni tuna umumula. Mnamu asamaru usiririere.
3: Yai. Amwene wabu kwa lakea.
2: Onanara mwapwe nyo.
3: Mkakule latu.
2: Nihiwe to.
3: Mkakule.
2: E programa ya samawani yoleva en kotleva na wiye apitimpina
4: Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tom Puiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawehua ni Adolfo Sadiki.

0: mwana othe na ni ho hi ba mai ni mpanta o azo phanela sa sina mwana
1: bo mpanta ola na hala ulumo yo phanela o khala na amusi
0: ni so phanela yo so ma
2: mu vile

0: Asin naman na otin, kailan na yoso, paano na yoso ma?
1: Kuwama naman e onero hihiwe osoma.
0: Osoma ya primaria, oriwa kanyaririwa, niwa ohiliviwa.
1: Asin naman e otin, kailan na suopane la, iso titi mihiwa na profesora ya ni atu otin.
0: Asin naman e otin, kailan na suopane la, kailan na amusaya.
1: Ni amusawe ala, ahana amukosopaka, ni akalakawa mutitimiha.

0: sa sina ngwane
1: ni olela mumpanta ola nulu man wa mota ni nela ho.

Ngoba kwalaka duche nenkata siyethu siyabachibudekisa siya North York. Unandisekela kho. Azokuya michela kwe kulungwa mkhwantu osopa nkombwele kuchala myeni kusakula kajimbo. Wanne pere basi ladanda ula chijuma chemala yoti chewanda. Nam. Bora kozo chira mayona. Kupika na waide singa. Azokuya ndachela kupika na kwa mbona enkwa yesu beyi kuya. Abana po waide singa. Radio Msambi.

Mwene ndisa nga chifuke nukonde do mvila unche. Amene mulipa fupi ndo elisianu. Ukunde kuamba kwa programu ya wana chinyanja. Panu paradi Mosambiki niasa. Studia munzi ndi alishinga. Dencho mwecho tabulancho ndi programu imene. Yolangiza ndi kucheza ndi wana chinjatu. Tili moji ndi ipola ndi animalo unche. Ndi mafuna ya buino kuna kuliko unche umene muli. Umauno siku la Jumapili kapena la Mulungu. Ngati mukonda konda kala ni pafupi ndi waelesianu. Lilo pa microphone mukala ndine, Beatrice Jose, osamaila programu hii, Jawadu Ibra, ndi mkonja programu hii, Alkakatu.

tangizo la fulawana tidali nkujoma siti ambe apete zatu. Tu apete zatu ziamba segunda feira, chenti kwenjekele pasukuri meneru. Tikali mkwende kela ndi mkucheza nduwa na chinjatu. Kala ni pafupi nduwa elesianu. Kwa mwemo cheni nyimbo ina, karibu.

0: kuzwa kupa chani programu ya wana nchi nyanja kuchoka pano paradi Mosambiki niasa. Nyongo ino, tibu andilangizo la chijijia chigao chatu. Karibu.
1: Achinjatu lelo mungati malangizo la chijijua chigao chatu. Tizikala nkuijua distritu ya Sanga. Distritu ya Sanga ili distritu ya chigao chatu cha Niasa ipezeka kumpoto kwa chigao chatu ndi machita malile ndi distritu ya Lagu Kuvuma ndi distritu ya Chimbunila Kumwela Kuzambwe distritu za Mwembe ndi Mavago ndi kumpoto distritu ya Sanga imachita malile ndi jiko la Tanzania. Distritu ya Sanga ili ndi madera yosiyana siyana ngati yaya Lusimbezi, Kajamba, Luchimwa, Sauka, Makaloje, Macheje, Unangu di madera ena yosiyana siyana. Distritu ya Sanga ili ndi posho administrativu zinai ngati izi Lusimbezi, Makaloje, Macheje ndi Sanga. Kalembela o antu munchaka cha 2017 walangiza kuti distritu ya Sanga ili ndi wanthu okwana 35,658 ndi malo yokwana 12,185 kilometers au quadrado. Wanthu aku distritu ya Sanga amakamba chiyao Chiswahili ndande zake zowandikizana ndi jiko la Tanzania. Ndi wanthu aku distritu ya Sanga amalamila chifukwa cholima. Ndi amalima vindu vosiyana siyana ngati vimanga, mbwanda za mitundu yosiyana siyana, nchama, mbatata za chizungu, mbatata za chiyao ndi vindu vina vosiyana siyana. Ku distritu ya Sanga wanthu ambili ali adini ya Chisilamu. Achinjatu langizo latu lafika kumathelo ndi lelo mukati malangizo lati chijiwa chigawo chathu tidali mkuijiwa distritu ya Sanga ili limoji mprogramu ya wana.

Apalle mita ko chefunti chinera chi varia ka hina cho palawara ni kalaka bamocha ni kuna nu nampula santo zagust no haloni wanela va ver ko kweli kuma ferroviario nampula ni baya opemba

ihina wa masindano matikili ompira itene ka chapu chapu nana ni wafrika wakwe jinaro achani panyeke ihapari ukuma iti street yo murupula provinsi yo nampula nengkura nehu rashabwa sana

0: basi bekole bo yofre tono farra tum sami ke naru anu tele hinchi po kam to kona anu repela kani swame ho kamana o kat kam to kola ipua yo 25 de junho e hopetra o truwelia watra o ke jam panta ona lini wo mala hina wo musa mola kuma ferroviario ona pulani baia open po kuma 25 de junho santos agosto ni cruza murteca boa tarde.
1: Presa Gabriel que ha batalla tener culo por otro que me chiste ya estamos sampo con hola wanali from promo saruni bayo pepa una parte de makulo lo manle hi woro shin tana isantra mutra madrika vola mo campo we ni we tondo wanale kwa parte de ria makulo lava amali hendre promo le aishin tane from promo hono mahare no kato vola hi kula matavini mabaya masiko awore vola hi kula matavini walikurula na bayo pepa bayo pepa ahimana ni hamasi ka wendre mane kwa so wata iremate matavini mwa ferroviaria wampula ya kana mishini tani kima kavasa mosambola makura lo mani la suwelane mwa kwa mwaisi na baya hero shtadu yela mushini tafra wampula pira milu hakula wetu maka haripi na tompelo tikele yele apanka we mwa kwa mwaisi na mwa kala mite pekampu yela olo kane ferroviaria wampula kwa mwaisi matano va inasura rumandu vano bayo liko maliwa ni weso olo kane Arturi Semedu mwa kwa mali ya nikurunla na bayo Pemba Cruz Morteca nripanto ananliva na wahe pato pete makuru manli ya tinkaya masiki ya wendye oshintana kento urenea mwane luanyi rogu irenea mpanto la wananli fero ampolo no tema wala wayo Pemba unatema mwane luanyi
2: nireke ikipa chopi li chinera chikala kavakani wakani uwanchira ukela referu onampula ni itala irinawe nireke uri watapa uri karika uchi kwa ni mako himani ayo kamana ekipa ya ferona mpula yote pa wapi hachinene nayo mao mwira mpira arnawe wakande rafiki wakande lexi wakande zinyu wakande tu rajnari kapitao wakande gulamu akande ashilopana wacho ote pa wapi ha baia nirake ile itampu yowanchera atape ushukuru la chinene ale akande waradaredi ale akande madefeza nirake Ruanale iperigu vakani timana nanri heke noneke chimpe rawirania ngina mokorenta isinku minutu nya chimpe umalihera parampiera upiera ukomoni timana ihabo ikuru chinchi jo pela wona ila segunda parte lela kamana ikipa chotere chingala werra chihala chipela chaka igolo uno 25 de junio
1: Ata pata wanali otikile makuru mali kaina kura kusambe kuma voshe ntana makuru pacheria ya mosambola makuru mali pa hiramola alufara mpara roshi ntiwa ni pairo ta roshi ntiwa kwa hayo pacheria ya pembinya ndira roshi ntiwa mpira wa ni pembira roma dika ni kuna bayo roma ni kabariari wa lo ni mamura mpira le na roka na lo tonle kurushkira na baya
2: nireka chicha mwakamana Arsene Maringula arriva vo ote pangona Antonia kaole kanle mimi wira kekalle itu timana ferro na polari ote pa ushukurela
1: ferro na marika ni kul ferro kan marika la tegu to kompasa marika pa rupia ferro via rob kupreka matavini marika ferro mungo pula mara pula weso mukumi he ola weso no ya ni kurunda na bai opemba ni to pantro la weso sawana ferro pa mosaru ni bai opemba kura romanli aswelan na drinka mosaru ko ha sinchene masi mwa ko hela va pantro la wanali ndia hula mosambola kale segunda parte ndia makuruma ni kanyanya kura kusampe alipere meto sopite sopateria smiraru un hata mute pomosa roman madrika mukonsholo tinazir hasa malo hol ok kun madrika ola ditaku madrika mahari ar wekampo ni kal madrika sinyo mnya sinyo sinyo madrika ndika mute roman madrika numero 28 volento panto la wanalula oro hol madrika nikuna ferroviaria wampula ok madrika mo 20 de alex mushalex madrika frapo muya lamkush madrika nikuna bayo pemba frapo madrika morsej madrika gonsalves oro per madrika nikuna na meso bayo pemba madrika mo 13 ok leso madrika ola weso kelaka holo anikuna bayo pemba Ore mo rero e campo, marika pa yur kurira kavale, ore mari kurika mo nutiana, ore makala ka marika ni kuna baia, o weso ha kempo kushe, ore marika ni kuna baia pempa ro holo shapo peya, ore kuna ferro viera wampula, ha vera baia pempo, ha ki wa marika kapita o salaj maliko kurosh, fa ni wa hapa ndo nan le baia pempa, o ruye makala mo kuna kuna pela wira, o kushe mete miraru ro ha ko pempa.
2: Vera ka chicha monera baia pempa manani ha kavakani wakani wira manani ha holo umana niha utatantupi nne onalewe primera parte timana na vahavakani vakani bayo pempa mana ni haka upia uholo fero na pula majiri otepa utia ale kanle maliki tiawe
1: romper mutan per madrika we sande kuna bai yo mukumi hawal makoro mai kwata madrika ni feku kuro ferro vira ampula ekle mission tasamo sambro mkwa hola wanna le dike makari pelo stadio no vinsu kutlo pemla ampula ele kanle campo ya shine ne santuar we ka per madrika ni kuna ferro vira ampula bari kolo eso le pela kopia mushini mushini hobi wa madrika ferro ampula oba madrika mo pe madrika tu se kal madrika numero 4 tego tego pas madrika ola kanle madrika ni michael le mutrava de numero 28 ta ferro vira ampula madrika la we eso de fer numero 28 no kuna fer vera ampula ka ha kurushi we numero na madri kola sana we numero 28 afer viar kan to ko papen ran ho va numero 28 kenrina we ka madri ma boti afer ra pro madri kuma tra mkonche dan kuna ne we zuna ba yo pempo ha ko pro mushi mu tra va ho moro shi va le ele ran madri kola ba ya ba ro moro shi wa wala ro tra kwa mansa we ne kurushi
2: re ka ononya galia nule o kan le numero meza o kan le numero 21 afer vero na pula timana ayo mao pipitu kasil da fernando amui hana ka mole ole kan le mba mirete abayo wa pempa hani ka ntia na chita monera vakan vakan onari mwaka uone chishe ninya na hina mo sambola momo nera awe haka itu inera ne nule kan le jogador mao mu rampira nari abayo wa pempa e hani ka eldon
1: mwenye kurosh kala wera prohiter vakan kokoni saba ana madri kala abayo pempa ye mere ringwe one onera itani wene Arthur Semedo wala Arthur Semedo tanwa ka o komele ni kuna pape pale na madri kala mere ringwe
2: nira ka chicha mo Arthur Semedo e haniwe ana madri kampira ana kontratari ina khande nye province chikwawe nira ka nina modira south ntuela sana sana manje nira ka Arthur Semedo arwa panya ala maomo irampira abayo wa pemba
1: ayo pempo shintwa no shintwa ko kando thoni wa Arthur Semedo wera toboro toni ri hamata kwawe woi khomala sha makhale lwaya
2: nireke khankala otepa uthoni ya kamana nireke hina wo banke ekipa trenador rehana aphela chaka ale ankhala maomo irampira ophela umfa yina mo campeonato manje wa baya ka ithira ne ale ayole
1: trenador shaban uriwo
2: nireke uriwo komu
1: junto
2: entrenador semana a maioria na oha mau mira pira abayo o pempa nchi vale atu oka o mira segunda divisão nyechi kanle e provincia chikwawe era yinyechi akamocha mocha we romana ne ha uraforosaria ekipa abayo o pempa o mosambola o vira ni mona mimi o rekale capital nule o kanle wili nule o kanle bimu nule kanle noya acheshe wala na tanu dimana ikhale ekipa niraka chita mo yoma shoveyana mwane erera vakani vakani nina ni kurucha Arthur Semedo wira ifunti yaka nera mana ne
1: mwane kurush ko koni tokena kula sa pale ni kuru no wata ana madrika shito kweni akatera wira ni kuru ni lawata ama okwasha pale ni kuna kana madrika to amira vachikani neriwa ni kuru na tala na mwane yorera ni kuru kana ni kaleke sai
2: kelona mana norera ekipa
1: ke mutaka ashra na manena
2: atshala ha wana manayo o tapo uchuela hina mo campeonato khamana enare ra valo khalana ile experiencia wa thonya ra kanala hinchuela nala hinchuela na tapo witu cha jinene vano makalaka othano e khalana experiencia ina ari karaka jinene opia uholo itu
1: Madrid kan kuna ferroviara wa mpaka Madrid kolo eso de numero 4 te ko tekom basen Madrid kamo 30 shano mucha shano Madrid ferroviara wa mpula ofra jenor ajano basen Madrid kamo 28 kamo Madrid kamo bote or mabote Madrid ka ferro mpula ribaru peya po ba Madrid ka kula mo kon ferro mata Madrid kan kuna ba ferro ra mpula Madrid kamo kusho mata Madrid Alex un Madrid ka Alex wa karoma mata Madrid ka ola weso mukina kwena ferroviario numero 28 mabote robre ka Madrid kamo bote ferro mata mukina wa bana iso wa ponya nerna Madrid ka ferro mpula bote on romane ka mata mari kola ferra ampula o malewe so holo holo shaiwe wani kuna bayo pempa o boni ku mari ken kuna bayo pempa lelo rekarka amari ka ferru yar masha mu yelela mbuku ku komi amari ka lelo mbuku amari ka mapote mesela mapote padu peya ni kuna bayo pempa yo manye kurush remate aponi ni mapote ari mera mu bahere yele ka remate ka lo pere ma varan prola no ya bayo pempa
2: iraka shita mo khamana yari ilevele yolta putriki ya chinene manje yota pa wapi ha khamana vakani vakani ferroviaro nampula ana ro utepa uririha ibaliza ya noya
1: kato ko kurushi mpanto la wanali mpiro la va o bolo la vakano brikani ha mpanto pacheria
2: ani raka chicha anjere piaro ikipa chotene chimkhuma wa mumula ya thimana ikuru chiri vakani ikipa ya ferro nampula ni raka yote pa ukomala yote pa umana ni hawira umana ni hafia uholo
1: Marika zinu pasa na Marika ndika mwanyoto teku umuse kulu mbahani Marika kapita usala jmaliko. Sala jmaliko na mwishu na mwira salo mwenye wani matata. Hono bonyo azisa na mambora mpiro loka lenoya nukuru lana bayo pemba. Janto mpanto la wosi nsa wanarifara mpura mwusuni bayo pemba mkuru mali paku mutrava. Kanatu shikanati otemana. Emelo yana saradolfo mkuru kanatu otemana. Nipiru mutra Marika nukuru na bayo pemba mpura mpira noya. Mwema mpura mpira noya bayo pemba. Akurusha mwira bayo pemba Marika anjila rime. Talia mula mpantra kampinato provinciale mwaka wa moisa no kapu delegatu rolo mutra mohima kurusha na madrika arime tiali maisa na yare kinaku adisportivu pemba
2: nirakamena manjo akina kwa ota pa ukumanye ekipa jikwawe niraka chinari cho kampionato provinciale niraka nihana niraka ala kale numero seji abaiyo rasio kuma liga desportiva omatutu niraka ule okande numero zoitu abaiyo apempa niraka ule nkuma shop bilange o masinga timana nihana vakani wohi utuli nule okande nule okande jojo arrivate nule okande Nelson yakwawe ankuma ni campeonato nyenye manachihima ka provinciali anji otepa wehi ya werara ma omo mayo mwira mpira ya pia ilapo chikwawe kodi anaro okana manera makina manji nilaka chichamo yari ana mane otepa uhichwana elelo anapia minutu mananya ligi pa ferroviario onampula kinona mananta ko mwinchi wetale avaraka ule funti hanya ka Arthur Semedo kamana na weha nyile kande ekipa ya ferroviario onampula nile
1: ba terminal liver matawen mane kurna bai ya naziri ovonya recarga orholo marika kurushi akata kwera palisa la ya baia enkanto kwetile rothi peli wa mpira pia karewa mane palisa shani rani ni kuna baia
2: raka chicha mo kamana
1: kwa nera ra marika fara mpula mbonya mpira masi mana palisa ya baio pemba ra marika ni kuna baio pemba ore patu ope ya maferu viari o muse kula ra marika mo vintiwa baia baia wo wo wo wo lo ele kaya re ma daro ke shopono le re ma de marika mo vintiu dinesh a baio pemba manya kurosh baio la tipela zo kala kava o kuje kamete pro haka o pemba
2: raka chicha mo baia a hokuma ni kontrataki Yoreka vakani vakani na kuma ni kontrataki mana chahi maka ege pa mocha inkale yopi haka kamana ina wiwen le nu ile kan le molumo afunti timana inera ikalaka imwira ka inera ikalaka ichuela usofrer inera mana ni haka vakani vakani wira
1: madri ka rafika fara mpo pa rupe yanu kuna bayo pemba akupe kama tabini rafiki amuse kula wale vakani ferovero pula matavi ya baia mwenye kurush baia ole mpalisa ni mohelemu
2: akimela uchue la baia itimoche mwiranele ile ijoki virali na association sportiva wa pempa baia umwira 90 minutu association sportiva wa pempa yele iperikuru wanaliawe umbicha igodo ilelo kinona mana baia bitu iwanaliawe uponyia ninye na urumicha machua mateku
1: Baliza sabaya omone lwanyu ana marika fara mpula tamvonya wala bayo le okala otaka shenriawo
2: nereke baya kalita kacharawe manji nera vakani baya tambe atapaka op
1: marika bayo musakula basuluma sina khala bolo hale ya roka na fora dujogo ne wa bayo la pantu la banale ona mwe opyaka opisako pisa matave bonto roku marika mo sonro ku masalash Ora que marca meu 22 vai fazer um pouco que marca Jaime, vai tomar que mukina o quen número o sola de 21, quando ele marca olha mesa vai marca meu 29, então marca olha o sorte palhaço, baba manhã curou. Marica vai igual na palhaço. khona ba ke ke payaso mo kampo me
2: khara khara o panga payaso ni raka o khale mo mo rampira onwe le hale mashakane avansazo all the power up ha ni raka ni mwatwa tawa tawa pa hotel ana domo na nye ke pa quadrangular organizer ni bayo ape pa o khale jo ka do re mo tsha on phere tsha mpira ti mana payaso go di o thonyi ha ba itlo tawa ri ka ri ka ni ho kona le lona
1: ye santo go la mo pro pro mo kampo ma ri ka payaso ni ma ri ka bolote mo kana ku ti shai mi ro ho ma ri ka mo ku mo tla ba mpira te no ma 23 grafiki grafiki pa sala ma ri ka ola ti shai mi o bolo ka ti kani baba okay okay ke mapote mari ko kuno wonyo tho per mari ko sa ba hingwe no pagas ma so muya lela o mo ko shoma per mari ka ola ti jami mari lo holo o mari ka ni kuna ba iyo pempa he ri ruwe kampo mari ka ba iyo pempa o mo se kula mari ka ba iyo pempa o me ne ko per mari ka te ku o per mari ka ba iyo pempa ri ruwe kampo o per mari ka mo kuna ko ri kuno wonyo tho ani kuna ba iyo pempa o mo se kula holo mari ka ba iyo kumi per mari ka ola ni kuno na ferro viara wa mpula o ku per mari ka ni kuna ba iyo pempa o mo re le we so wat mutu telema bona madrika nazir asina ba madrika zenyu zenyu ba madrika nazir asina ba hekapita ula numero 30 senor amoni mo hekapita senor amba zema numero 4 de teko mponya teko madrika ferro rampula bona pa rope madrika ba hweti payaso ane kuna ferro viario ne pa rope ane kurula na bayo pempa mwenye kurush bona ne prena monotiki wawe khonra mala sera sero ba yola
2: kanru mali ya 00 kamana cha minutu tinchi payaso ni reka hancha upanga cha nye tota pa urere ha kamana Obaha eliva yote pa wapi hapa rena ikipa ferro vya rona mpula.
1: Tatoma ka premadrika ni kuna ferro vya maneke livere matavi ni mwa bayo pempa. Ikina mishin transa mosa mbola mwa kola 2026. Hema wira mwenye kurushi melo kala tompero na kala poto rori kwa ferro na kala mosarone bembinya. Azon sportivo pempa lete kwa hela ya nali. Hema isho kala tompera ekampu yela kurushi. Ferro na proroma kale lanto azon sportivo pempa.
2: A ekwele ene raka chicha mo wopheke melo ni mi okhuma ona mphula oro ona khala khamana okitiva mo poron khala
1: roko mana u
2: ni roko mana
1: ni ro hothe
2: wala ni raka ni ro hothe re wongo
1: tsato
2: a timana on ro khala mphiro te pa walua ololo vi ha makhuba o vi kanola ni mone mo
1: ito kampira bara ya madrid kan ku na ferro ya maka mathabe ni mabai ya pemba mari ko bona we pantola wanan le dijai mo roma liver mathabe ni mabai ya pemba mari ka ferro viari o li kaneli wa vale mo shino piswa ko pe ni mohano ka sel da panto hopi wa mari ka jami o bonye liver o ku mari ka rekarka ku la mo ka fara ferro la we so de noia a bai ya pemba o ni mari ka bai ya pemba noia mari ko lo bonye roholo o mo le mo ruwa mari ka ni ku na ferro viari wa wa mari kamuru vinda laxi machine mari kaba yebale a kailo hola baya o munya wane matata kurush kathuru kila ka hol fara promotion ba yo pemba kuru malle kima kuera ko hele makwa maisa na haiti ka fara promotion tiwa fara pro la mone lwani fara mpula e mo hele sheni
2: ke rona mana fara na mpula ni huku na lelo na mpira na mwira sana sana so ino halele ile ikhanle isorti ni raka chicha mo iparaka chinera chinghalela ka vakani vakani khamana ya havo mana no tene ferro na mpula ilelo ophela uthema
1: promotor bana madi ka bahingwe bayo pempa himunya wa balen matata promotor kusha madi kana zira ferro na mpula omuti madi kana ziri ova madi kala tumi zira madi kana rafik rafik pa madi kana sabina madi ka ferro vya ra mpula asa pa madi kana wa nyoto oka madi kala okanle madi ka ferro na mpula ola weso dira rafik abika pa madi kana ziri na ziri jami jami terakuwa abra marika kuna bayo pempa eri arwe kampu kuwi wan marika ferro vya rampula oro marika dira nazir nazir ni muru marika bahingo ko pore marika mo 4 te ko ferro rampula o muja te ku te ko ba kapita mo tro ba forra para lo poro wana wasala kon kapita senor oro mo mo mo marika ba hete kulamu a ferro rampula o pas marika mo roito nazir atro mo se kula holo o bar marika rafiki a ferro rampula te makasa mashe rafiki ko wen rompo na pro kala empira ro kala seno holo ro me kaisa marika noya anukuru lana bayo pemba mwenye kurush bayo la esino khala bara wera kusambe ombole kole mphira mathabi ni mafira mpula
2: ni raka chicha mokhamana ona we herreria onto only ma para romana ni ho ruwe bayo khawale bani raka ophela cha eponti mocha ninya na wale ophela eponto nyenyo tsaro timana nera ila segunda parte la nena ona ekipa ya bayo yote pa uchuku wa yovi kanela na ona lehu yoma le la primera parte timana ila segunda parte ke nona mana ekipa chote ne chinera chipela chaka kamana bayo nera aphela chaka fero na mpula nera aphela chaka ekipa chote ne chinera bakani bakani tiroka ofia oholo
1: kutana pero mkuisha te nazir mpasa lena madri kola weso mnumbiri ntoitu vintoitu kwa madri kama boti mwese kema kwa ratika ni ukuru na disportivo na kloro hono madri kapalyasu palyasu vayavayavayi madri kajami majami jami ula wabona mwese wakati wakari masi koma retume mwese madri kajami aferu viyaru matu haki wana madri kani kuna bayo pempa wana madri kundika mwono wanyoto wana madri kana ola weso te Alexi wana makasa Alexi madri kafra mwere paru ubehe otasi wa Alexi lama ilo liberi matavini mwa bayo pempa mwenye kurush bayo pempa kato kwa wapatiria Runhaka, by the Tonor Yanjan, Madrika, by your Pemba, Mahawamutas, Madrika, Murvinta, Legs of Ferviario, Wampula,
2: Regajita Mole, and Le Capitan Mimi, Abayo, Pempa, Rega Ira, Segunda Parte, La Cacal, and New Grucci, Reconomana, Ahoja, Arthur Sebatu Granamana, Hona, Kamana, Homi, and Ulaka Le Jojo, Jojo Kale Avanzado, Bayan Renal Ferviario, Oklimani, Ulaka Melor Marcador, Campionati, Ozambezio, Kalemaka, Ove. Ni hongwe hanya ijo kuchikwa chivirale ni raka ule ukhanle parki
3: Discutida, mas o consenso ficou. É verdade, se a senhora receberam os cartões virtuais, não é? Mas precisavam mesmo cartões físicos. É uma questão que a Liga Moçambicana.
1: E Santo. Permuta na Madrika, Nukurula, na Bayo, Pempo, Catamagra, Patrícia Gabriele, Nini Holila, Michankinho, Sohi, Wanratanimas, Nipromuta na Madrika, Nukurula, na Bayo, Pemba, Abanagabarama, Tatamarika, Bayo, Pemba, Omakeni Murmadrikola, Sota, Nukuna Ferroviario, Marika, Nukuna Bayo, Pemba, Maroi, Timimi, or Marika, Nukurula, na Bayo, Pemba, Omakamara, Vetamarikala, Sota, Ferroviario, or Marika, Nukuna Ferroviario, Marikola, Sota, Alexi, Obra Alexi, Marika Ferroviario, Pasele Kulamu, Kulamu, Marika Frampla, Obra Kulam, Marika Ferroviario, or Maru Peja, Marika Murvinta Alexi, a Ferroviara, Pemba, Chavini, and Nukuna Bayo, Pemba, Marika Lex, Musa Kula, Kula. Kulamu, kulamu, au! Masi mwenye kurush, yo kala paya pepo henlawe, kahi mahala. Kulele sana.
2: Yote po rikarika, akinole la sana, kalantu nireka oale mkuhawe bayi, oale mkuhawe, oale mkuhaka, garote pa ulela, nina wale nkai, kana roa turumele, ira kala yoye ba, kana roa, kote pa upi hera mwapara.
1: Mwaha kwe kurush, vay kwa sinche ni frampula, omani hawe pula matrawi masi, kwa mwere ni hapo.
2: Nireka chicha mo, kamana, baliasu, aha, na manana otene, yopela, wacha piha, ala, arili puwa, yovin tinku deshu yu, kamana, ari, nyena, nikuara darede, noya.
1: Kaiva, Kurosh, Damasi, Marika Mosa, Awikanya Wala, Makomelo, Marika Willy, Otema.
2: Willy, Otema, Otapa, Ochoachine, Damasio, Ocalejo Gador Motan Coma, Sportivo, Opempa, Mirake, Ocale, Obaha, Ikurchin, Eligipa, Baya Timana, Naro Vakani Vakani, Wira, Umaniha, Artur Semedo, Uvaliha. Kamana ikipa ya Nasiri Armando enotepa uvihajinene.
1: Essa equipa em Sarmante não até por vir a Savante Neva, formato pela Madrica, Tinaziri, Ormana Campira, Varagua, Matata, Marica Ferrampo, Matata, Oripa do Penucuna, Paio Pempa, Nemuru, Maria, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco, Coco,

biya bajala ko hibele kere ko werenya na mi pitau go o ti velana kira ko hava nira ansama anoko ba nowani na mwari wereke ko bare na mando enkwanti kumene na mera boba ne a kirova ke eto nkarwela hote khoro ngipela hawa weba.